Bantiyosh, bantiyosh, di ka bingkil. Bantiyosh, di ka bingkil. Kana ka kwa kas kitsin. Bantiyosh, yari chukesh ra bingkil. Ika kangel. Ito chulak toharan sa lihong kabala. Yoke, chachikakbukbal. Ika kumon toharan na tan... Tanche, chesipik. Purula, baha, berapas. Nukosbocha, kawa Jacobo ikal. Kunalik de katkwa bichan. Bantiyosh, di ka bingkil. Aran sa likale. Bala, tanche, chesipik. Purula baja berapaz. Napsay cho lahi cho kera salama. Manteo si kamingkila siya baja berapaz. Nakakecho nagdanak sa ili chol. Manteo si nagnoko ekulto aran. Besh didikish atinak sa ili pakom. Nakakecho nagdanak sa ili chol. Lainak pakom. Siya yashin chol bayak likakchi. Chalikat mo. Manteo si kamingkila aran. Sa ili chol lahi cho kere. Ikakwa Dios sa chapchu och benin chipere sin tere churu lindok lah ikukay. Kawakike, kawakusha sa chole chukakwe kwe arin nakatwil sa chakti. Ngosya lang sa chakti fry. Sa chole chukakwe sa kumon, bantiyos si kabingkil aran sa chakti fry. Arin sa chole chukakwe chukre li iglesia la romana o li binistra. Sa chole chukakwe le shli kakumon li kumon iglesia na aran la romana o tepli minis chani kakumon na kechak sa ilich o li kumon li nagsibag chaka kinkakwin ng anah yesh kaba sa chulang chukakwe arin chokin chakwa bingkil San Lucas Awakate San Luis Peteng mantiyos di kabingkil aran San Lucas Awakate mantiyos naknukwek ul sa lihong kabal masalich o lechak San Luis sa chulang chore la San Luis Peten yung kechika bingkili laran San Lucas Awakate yung kana Andrea Chup yung kushnanak shkumunila kuyakwa Pedro Chup na koril kailaan ut eku na koril kana Andrea shkumunak ning kushnanak achi nag-angel sa li iglesia maganak na kataklat si tumtahanak sa ili o lech li chukesha chika bingkil sa ili chulang chukere mantiyos di kamingkil mantiyos nak na kweros bini Chiru li lok lak e ku kain mantio sherech hunilesh. Tak e hunak in bitch mako keta shak ta mako eto ruk tokwang sa lish juam li dios. Ho nakakea bitch. Kana Andre, makana Andre, masahil Andre, kana kanaw. Kwa Pedro Pop, saludo porfa, somo la familia Pop Chun aki in Kakitul Fray Fray Chad kawa Pedro tanin ko sila bantiyos si kabingkil aran kawa Pedro sa ito lahi chukere la siya sa kakitul Fray Bartolome de las Casas chan kawa Pedro bantiyos si kabingkil kawa Pedro bantiyos na kuna kuya kuchmanis sa kawa la familia nakaketsong knak sa ito la familia Pop Chun aran sa kakitul Fray bantiyos na kuna kuya kuchmanis Tapi yak chikunak li kabi chilisan to koshla kung kabukak chilis li rati li kwa Dios la raom kwang ka pikin at kako chisho kesti kwa speech ani pe expat speech li ka kumon li ka na Andre dahil ito na kimi chan o kesh kebal ka na Andre bang o ganyo ko to kesti kwa sa li ulul chich o kesh sikbal nung ganak bantyo si kamingkil aran San Lucas Awakate San Luis Peten kabi yak li bichayin chisho at kakesh bich ka na Andrea Chuk

Mantios kaming kil sa kaspetsine. Yal, bele pachik managolak sa li hoponal rel. Hop imer reli ekuk ren kura kalam smanak kai por natiklato hopori mer na kalikaka. Te ko kohong kamukak. Kabatsaklis. Kabantios yak mikuta na ine, chiruli kana kajupa Dios. Sash kawali Dios chukwa beh, kahol beh, gutu santil musiqe. At kanimah kwal Dios. Bantios shakwe, tragwa. Shokwan huonal, sishkun kabalip. La kwala la kahol li siya roch bani kichuruliyo na la inat kakwa. Sa tkaloko ni rikis ni malakwan kilal rikinep ni Loklak Beach. Ska ni ma, ska terko siya kaba. Pagkanak nakaks bantyo siya ng kil tsaku at kakwa. Bantyo si koch bani ng kil, bantyo si nakshwa koch bani churu kuho na. Ning kanabe sa lakulopal tsukunile pat kakwa li siya bingke. Sa lihong-hong chik alipal, sa lihong-hong chik tinamit. Kilak tachibar manak-manak chwarabit kakwa yun sa malagwa sa obtisyon sa shmenip lihong-hong. Chakwilip chating ayam kaba Diyos di chwarabit chak, di chwarabit chak lang sa shkawali platform sa TikTok aran los Estados Unidos nang kanabip balang bilomat kakwa. Chakwilip chating ayam. Chapere siya brikish ni malakwan kilala. Yalak si kilich ah kilala rana kwa Diyos. Abanan lakat chiru chiri siya. Sa lihong kabukay ni. Chate ng ah kilish warabi sa li radio in linya. Nakatsama chukulish kiala kwa kaku. La bendisyon sa shbenip at kawa.